0: nga wakededo kola chama nyinyonyi ni dereba de kubaa yu mpola mpola ango jikuwa jio kumideke mtu wa rujo yonge za radio yetu tamblefe na fewe tuli paka sawa zigenda kube edanya ezo kumacha
1: mbwishiri mbaba haba somesa tuba gambati haba zede kebalese koko na mkuataku otegedi leilo tuliko bano haba ingira haba limusini yeyoku na okwe wandisa kwa fuko okwe wandisa somero mwa somena liyedimu na yate to nasasula fuizi na yate waliwezi nizitandika mituwala abamba sababili mwebili abadalabili mmukaga abadalabili mmosambu to nakuata kuskuru fuizi ya devitabu
2: ojali guliguli walo requirements
1: ebyo to nabituka
2: registration fee
1: eyo eyo
2: telezo kwewa na otu kange chifo chiwedo ne baganti misigade wampo zono nukwe tuatu jina nota nukwe ganti atuwe na gula
1: eche unyisa chiribwechi mtio mwano kuba sini yesoka asomerao ozo wayo mumbera yona nika akati muyoku neno wali registration okwe wandisa

0: abato
1: nanti gwa ababato ababato
0: gambe inaluwoleza muluwoleza kando zarafa bazadde ngawe tuli busy kati ate nabana nabo tubasoso wazemuko
2: banna
0: kwa bana tunulira omwana anga agenda kusonoga ono agenda kulima
2: fituna akoli ibiringa waluku
0: na dama somera gage yombyala ate namu abasomesa bome ati abana bosomesa bakuze kuze mwenyamba leterere muko Nagwa masomero go tuka wunga basomesa abachala bwe bambala.
1: Eh,
0: kitu. Nuga riba ne kino ki.
2: Bwa kutamaju okugire no lwao je rusemba wansa okujuza.
0: Obasi kyo kulonda gundi NSC.
2: Eno ni
0: tanga ino ne
2: duster.
0: Tegena. Okujironda watu wansi. Ngulata akalwela ogwe ku yakaita kasujja jango mpedaste. Ngaeke nyira cha bulugiru ya yambad. Wayambad de kakwondo kitete ichimbi nga wo kutamira bwoti.
2: Bwagiza kujilonda ngabana basa. Who's laughing?
0: Yeah, whoa.
1: Angas.
2: Nolo kwa siri kwa mundi kumuche.
0: Ulie vigambo.
2: Nolo echo banangu.
0: Kaziso bebaba to. Maya ukale ne wali wababa abakuze. Nolo tuka umana na kumeka nga kubuze vibuzo nga chikumi. Oli musomesa sina bwengenda kuja kusomero kwa tulira. Kasede nga tabu waya atenga teko kugamati. Umani baba jaga uli walu gezi gezi. Tanda mara yo fizi. Ali mkutu ya basomesa baba ambala.
1: Anti.
0: Tegira.
1: Kato
2: umwabu tuyewu zako.
0: So bobo inobu kweyewu ongo uwo linda kombo dewo ongo gena mo disiko. So si ganti ungoli ukusomero bana babu. Ungo biyamba lida.
2: Ubangu ugenda kula na buba kula bantu.
0: Haba sasa.
3: Birthday special call. Special.
4: Happy birthday to you.
3: Special call.
4: Happy birthday to you.
3: Birthday special call. Wadum program semkera.

0: Webali nyo sebufu matia. Nemboze ya mpuliriza maulira gobu debuno gego kusawa nyetano mokaga ni sawaza fezidako tujia kutosaka maulire amalala. Nze sonko judi muzukuru wa chisolo kuagaliza kasera kanyuvu akaulirize bidako.
1: Gaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano kuradio budu. Esawa, zili satu ezo kumacha, budewa mendi embedebedie, webali kuuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya ngeri joyinzo bukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Gwaino omwana akyagemwe bwendwadde okugezanga mizozi, polio n'endwadde endala. Kakasa nti omutwalayo ku nnaku z'omwezi ze bagamba okuddirayo era okwatene nnaku z'omwezi ezo ogaane zimi isinga. Kino kijja muyamba okulwanyisa endwadde ezandimukutte n'obutamala galumbibwa birwadde. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Musasaje mpoki na Buddu mu kibuga Masaka. Wakati. Mwetu senzira. Netu chakaza batuwa lijako. Radio Buddu.

0: kuno kaso musaba sawo masomo nga pharmacy medical laboratory clinical medicine nursing ne midwifery ku diploma ne certificates ebyo maze one A level awamu na masomo manja gebye mikono ngo kutunga okusiba enviri okufumba okukanika namalala manji okuvira dana kuba maze P7 okutuka ku senior 6 bayita abayizi okwewanisa mu masomo gano kubisale bisaliddwa ko okumanya ebisingawo tukubire ko ku namba za vize simu ku noti musavu noti emu asatu mubiri chinana mubiri noti nya oba noti musavu chinana mubiri nsavu musatu noti satu abiri munana
1: batwali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tuja kusemia kabili mweta nga faba tunde waguruwazo
2: radio budu eno ya radio yomu tuwa abulijo
3: Tuiga bwe twezimba wano mu program twezimba enwisa we soka
1: nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga
4: Ochari kuredi yeyo muntu wa bulijjo radio buddu wa mpulirize dakika ebula 10 tutuke kusawa etano kusawa 5 tugenda kuwa maulire agava kusema zinga Africa oli kuredi yeyo muntu wa bulijjo radio buddu tuli kuchenda munana katonyeze monana tufuna chenda mtana katonyeze 5 ne ku www.radiobuddu.fm.com ali mitala wa mayanja abantu goberera ku mikutu jafe jikayunzi webali nyowe bali redalo gamba chi Dr. William webali kuliriza ngana ngi John Bosco webali nyo webali redala okulira bali Lyantonde Ivan O Stone na webali kuliriza radio muntu wa bulijjo no goberera tojango oko njagala kutegeza gwe ampuliriza nti oboli yeyo nga oyagala okusimbe muwanyi enunje eri ku mutindo etaliko bibuzo tukubireko bukubizi kusimu emwanyi yo tujikuwe Rona Agro Business Center emwanyi tujina kaunga tukugambye buddu super maize flour techi jumusa kya buddu organic fertilizer echi jumusa echo cho kya wansi kya kuteka wansi kale no cheko atitojja kwejusa nkubire ko ku 0704 9 93 babina kiyagala okwebuza tuogere akaunga 0704 9 85 55 tugenda kakutusako wona woli buddu super maize flour kuba bukubi ku 0704 9 85 55 tukakuwe wona woli ojja kuba okafuna obulamu butambule kale tuli mukanyomero kafa akagafa mu butale ne banafa ba confid tubulire nga tufundikira ewa mweye bintu mu bigula mutya 0705 0752 9 85 55 kwa obo ito tubulire wa mweye bintu mubitunda mutya mubigula bitya biri bitya bitambula bitya atobula mbusobola okubanga butambula bulungi nyo nyo nyene dala radio buddu
5: tatwenko judi
4: tatu mulungi
5: hata wewe kuhere zubu mulungi
4: nkakalabia
5: nkakalabia
4: we wow
5: mulungi kakati ya lina nedevozo ni mkwano kwa sembeja tulake kakindu wisera mundega
4: iye sembeja
5: kana evi tu wape vikudigu ya kweviti alinga evi janjalo evi janjalo ya mungu uli kusingi siku yo vitanu
4: okay
5: kakati batuge na kubi ujero jero kalami mkumi sato naika duli mkumi sato kakati batuge na kasori kasori kati ya semu bewa nusuru kumi ya mkalu
4: okay
5: akaunga katika kisingi se nkumi bire mungi tanu wakune nkumi satu mbetuge na kubei ya sukari eni wapa aliku satu lukaga munde wa mutauni
4: okay
5: eka teni mchava muguza ni nkumi enya ni nkumi enya mungi tanu kutuge na kumuchere guni kire kisingi se nkumi mungu kaga
4: okay
5: kakati mwisa seo kujiri chenguza wala adagara yuko kumundo mzungu adagara yuko kubusao
4: Kuchi?
5: Muganda. Yali kubei chi.
4: Lumondo Muganda.
5: Yeni.
4: Kale mibali nyebali redala. Abamu ina batugambi enti ya gudemu. Era insawe mitwale enetano musanvu. Lumondo Muganda buwati buwalimu kutambule enetano musanvu. Abamu lina buwe batugamba. Abamu gula na abamu tunda. Radio Budu. Hello.
5: Hello.
4: Tat.
5: Una Brian kwa mzuri.
4: Yes, Brian.
5: Kakati mbea yovutoli ngawe imirideno kuchalu chafi. Mbozi kunda wa mchiri gugwa nkumitane ino kilo.
4: Okay.
5: Aene nengi rangi nyanya ze. Nyanya ze watu sera mungu kubanda yu nyanya wa sii njivivili.
4: Tera vika ya bei nyanya.
5: Nyeno uvi ya bei nyumu.
4: Okay. Webali nyo webali redali nyanya ya bei ndavyo wanonga katare. Player ina mitualo makumi ya satu muna anana na muetano ikampara. Kitegeza antie yewera ya bei yeteba ya laisi na katono. Haba jia kusera. Green paper ye bei sinyo kakanye muko kumineta anu kumina munana. Obumondo uzungu kumine satu habidi muetano. Jisinzira webufana na kilo ye mputa baji tunde mitualo habidi muenkuminya. Yubo ya galaria watu ya galarika yo. Baji tunde bei yeyo. Bei yeyo gerirantu. Yubo ya galaria watu sobora cheso nyue chite chite. Obulambu sigare nga bukorachi. Nga butambula. Webali kuliriza ali kuyomu ntu wabrijo. Radio Budu. Wanji. Nsi kuhuliri ogena kudamu ite kusimu ya fe. Ya 0 msambu 5. Bili muenda munana munana mundata ntano. Tusobolo kuhulizi ganyomu babiri. Radio Budu. Tata.
6: Babasho.
4: Nae webali mgana angi.
6: Babasho Karungu.
4: Yes.
6: Mwebali kuhuliza.
4: Webali kuhuliza.
6: Metuli mpola.
4: Karungu wa gamba ichaka sana mkalaba.
6: Jisewe wakolo kubibaba. Jema kolo kuchila nefuta. Wajijamu koko vinyia. Efuwe tuta.
4: Ok.
6: Masaka umidia kubwa otula wakwane. Masaka wali mjizi mpele kutoke. Kakati ene wafe. Tuna mtu umwende wakule kakasa saka mkumitano.
4: Ok.
6: Tabuni ya maduka wakbei. Kakaga. Tano vitano kuminyambi tano.
4: Okay.
6: Kwa hiyo si mwa watu ndesa tumwe vitano na watu ndenya. Na mtoke zgo. Kufunde jeno uroje. Mbake chiko kumikupale hivi. Yuhu ne nyanya. Zuna surose za peyi.
4: Okay.
6: Nyanya siye zi vitano. Kiku sure.
4: Webali kuliriza mugana angeba na Karungu batula bile obagame intituba matila bisoko ngabi ya ngoma mugana angesebu ufo au dala au ngambi oli Canada kuhulio kubeda kutiktok live webali nyo webali redala mugana angeluja Florence webali kuliriza radio muntu wabulijo radio budu Samson na Bonk webali kuliriza na goberera webali goberera webali goberera mwibali nyumu mwibali redale dashike siga deyo bili mpunzike esawe soka atemu gana wange omugave ajia kuwa maurira gavude kusema zinga Afrika nkomeo tugere ku business center no tono banji mbade mungamba tukatilize kola sabuni we miti kubakati business edala ila ange msome sani mungamba jetu katilize nsongeyo tuge na kugira kusabuni oyu msawe yoku bili Radio Budu kwa sembye yo wanji nyabu uyudu se mama ogamba chinalongo gaita ebukunda webali kuliriza radio omuntu wabulijo banafu abali echotera rakai banafu mikwano jaffe abali mubali cheunya Radio Budu Fans Club ekalisizo mwebali kuliriza banafu abali mu Radio Budu Fans Club kauniro mwebali kuliriza abali mu matete mwebali nyo mwebali redala Radio Budu Fans Club ba mikwano na mwebali kuliriza radio eyo omuntu wabulijo Radio Budu sawe soka wetu wetambude sigenda kusuka wano akaunga tulie kabudu supermaze fla kekaunga akali kumutindo kekaunga akali na plani kekaunga kogendo kulia oreme kweju soli kakase nti olide kaunga banafe aba confid biwadi watika mwe simbi musawa ya feno mkanyomeru kafe kano kagafa mbutare ate banafe aba sativa biwadi watika mwe simbi biwadi watika mwe simbi musawa ya feno yena isoka kale program twezimbe sawe soka bwete bwitambude agafa mbutale bwiga tubigatambude ngenda kujawali musawe yo kubiri oluvanyuma lwa maulire ate tweyongereyo tova
1: Kubadu manye beye yebi ntunga bweli wano mu program Twezimbe ngibade kutusibuwa kukonko fidi haba kukwalide bidungo ebi ambe bisolo nebi nyonyo kukulo burunchi urugwe nosigaza chimucha kuyola musimbi kati nyumidwe bidungo okuva mu Konko Feed International ebi dungo bino bifuna okuva maduka gonaga tunde ebi obulimi kone ebi obulunzi mugwanga. Ibadde mwe byokuiga binje na ika nsubira ti nawo inacho izemo isawe soke ya program Twezimba Twezimba bwetu chobwe tujikomekeredeza nge kutusibwa ko echiji musa cha sativa echiyambe bimera kukuma obunyogovu muttaka nobutakosebwa musana eranga chiyambe bilime na dale mwanyi okukuma bimuli obutakunkumuka kuno okugejesa bilime nga watermelon green pepper nebilime ebirala echiji musa cha sativa chisange mu maduka gonaga tunde byobulimi okwetolole gwanga
2: Wano ku radio buddu
1: lisawe tukebera yanja ulo Esawa wano ku radio buddu Esawa ziditano ezo kumacha budde bwa manyuka webale kuuliriza radio buddu Yongere kukuma bulamu bwonga bulunji ngo manyenge lijo yinzo bukuma mu Eno ye health tip wano ku radio buddu
7: Gwa ino mwana achage mwebu enduwa de okugezanga mizozi, polio, nenduwa dendala. Kakasa anti omutwala yo kudinakuzo mwezi zeba gambo okudira yo. Ero kuatene nakuzo mwezi ezo, ogane zimi isinga. Chino chijamu ya mbo kuruwa nisenduwa dezandi mkute, nubutamala galumbi wabiruwa de. Kwa galizo vula mwabulu njibulikadi.
1: Eyu yebade health tip, wano ku radio budu. Kusama Zinga Afrika wano ku Radio Buddo
8: Wasuzo tano mulonja auliriza ge maulira okuba kusema Zinga Afrika ku Radio Buddo Radio Muntu wa bulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim nze ntereddewo gaba somera Chadachi mu South Africa banansi na daba itaba gwira bachage na maso no kusiba mu ebyabwe okusobola okubiranga betegule ekibabo oluva nyuma lwansale sale eyabawebwa eyina kuzomweza 13 omwezi guno okusobola okubiranga esemberera kati wetogerera abantu abasoba mu 12 mu lusanvu mwana mu 5 bebamaze okubeeranga basengula okuva mu ggwanga lino era okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Dr. Leon Scriba ategezeza nti oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga era South Africa Cyril Ramaphosa naye okukikiriza nti abagwira naddala bali mu ggwanga lino mu bukyamo balina okubeera nga bali amuka nabo babadde balina okubeera nga bakiteekesa mu nkola South Africa yamu ku mawanga agasinga okubeeramu emirimu era nga n'ebyenfuna byago tebiri yegeyege nga kyekireetera amawanga naddala okuva ku lukalu lwa Africa okusobola okubeera nga bali eyunira era nga bangi bagenda okukolera emirimu wabula okuva bannansi be bakizuula nti abantu abagenda yo ate emirimu bo bennyini gye bandibadde bakola bagibatwalako ne batandika kakuyege waabwe w'okuba ffeffetta mu bifo byonna gye babeera saako n'okubajjako emirimu gyabwe gavumenti egamba nti waakiri mu kifo ky'okubatira mu ggwanga eryo basobola okubeera nga bali amuka abannansi abasinga okubeera mu ggwanga lya South Africa kuliko abo abava mu ggwanga lya Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe, Mozambique nga kw'otadde n'amawanga amalala. Bannansi gyebuvuddeko bakwata emiggo saako n'ebintu ebirala okwenda maaso n'okubeera nga balabula abo bonna abagwira abatali bannansi ba South Africa ne babalabula basobole okubeera nga beetegeka okwetegula eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Ssebaseka tezinnaba kubeera nga zituuka kati olunaku olw'eggulo bangi batandise okubeera nga basibamu ebyabwe era nga lyo lyokka eggwanga erya Malawi bannansi abawera ddala 7 be batisse okusobola okuvaayo ng'eggwanga lyabwe eryabaweereza Uganda basi munana ate South Africa nebongerera ko basi 10 okusobola okubeeranga basengulwa bano banji basengulwa okuva mu gwanga lino nenge ebintu byawe bisinga obungi babi balesa era banji balabiddwa ko nga mu kifo kyokwata emigugu gyabwe obentwala okusobola okuva mu gwanga lino baweka abaana ku migongo ne basobola okubeeranga bali amukamu gavumenti yeyongera okukikkaatiriza nti abantu beegobayo beba abayingira mu gwanga lino mu ngeri emenya amateeka. Ate kyaddaaki akamwenyu mwenyo kazemu okweyolekera ku matama gavana sibe gwanga erya Somalia oluvannyuma lw'ekitongole kiddukanya mpira mu nsi yonna ekya FIFA ate okulangirira ng'omukommonsi wa firimbi munnansi w'eggwanga lya Somalia Oman Atan nga bwe bagenda okumusasula ensimbi zonna z'abadde agenda okukolera mu kulamula omupiira gwa World Cup obukadde bwa dola za America bubiri bagenda kubeera nga bazimusasula okusinziira ku addukanya ekibiina ekitufuga mpira mu nsi yonna ekya FIFA Gianni Infantino agamba nti Oman Atan ayoleseza omutindo mubukakamo mu mbeera gye yaganiddwa mugenda mu ggwanga lya America okusobola okubeera nga alamula emipiira nga kino kyekibawaliriza nga aba FIFA nabo okusobola okubeera nga bamulowoozaako ng'ensimbi zonna ezibadde zigenda okumusasulwa ng'akoze omulimu wadde ng'agenda kuba tagukoze bagenda kuzimusasula. Gianni Infantino agamba nti n'okumwongera kero okumuliirira bamuwadde agende maaso n'okubeera nga alamula omupiira ogwa European Super Cup wakati wa kilabo eya PSG okuva mu Bufalansa eno nga yawangula ekikopo ekya Champions League esambe ne timu okuva mu Bungereza eya Aston Villa eyawangula Europa mu kikopo kino. Gianni Infantino agamba nti embeera Oman Atan gyeyeesizzaamu ya kintu kikulu etayonoonye ate erinnya ly'ekibiina ekya FIFA agamba nti FIFA yakusigala ng'emulabirira mu bintu bingi nga bwe badde ayina okubeera ng'emulabirira ng'agenza okulamula omupiira mu mpaka za World Cup ayongedde okukakasa nansi wa Somalia ng'omukommonsi wa firimbi munnansi waabwe bw'atagenda kuyisibwa bubi wa kusigala ng'afuna ebyonna by'abadde ayina okubeera ng'afuna ate nga n'emipiira emirala weewaawo tegiibeere mu America bagenda kumukkiriza okusobola okubeera ng'agira mulamu. Ekyagaanisa ono okusobola okubeera ng'alinnya ekigere kye ku ttaka lya America ava mu ggwanga erya Somalia nga lye limu ku mawanga 40 Trump giyateka kenvumbo ngagamba nti abantu okuva mawanga gano genda maso n'okulinnya ekigere ku ttaka lya America balina okubeera nga babeeka enneenya nga n'abandi bagenda kubagaana okuyingirayo. Ate wadenga kitongole ky'ebyobulamu nsi yonna ekya World Health Organization saako n'ebitongole ebirala ebyobulamu okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bakoze buli kisoboka okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola kyokka ng'emisinde akawuka kano b'ekirwadde gwe kisaasaanira gyongedde okweraliikiriza bannabyabulamu. Ekirwadde kino kyongedde ate okulaga nga bwe kisitudde enkundi mu mambuka g'obuvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga bannansi bangi kumpi buli lunaku abazuulibwamu ekirwadde kino. Ekirwadde kino kyalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde era nga we twogerera wano kati bannansi 676 ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo baafuna dde ekirwadde kino nga ku bo 136 bakkirira dde zira kumwa. Mu lunaku lumu lwokka abantu 119 be baazuuliddwamu ekirwadde kino mu mambuka ag'obuvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga weetaagisa okukola kingi okusobola okujjanjaba abantu bano. Okusinziira ku mukungu okuva mu kitongole ky'ebyobulamu anoonyereza ku nkola n'enkwata gye bayinza okukwatamu ekirwadde kino Olivia Lee Polain ategeezezza nti ekirwadde kino eky'Ebola bundi bujjo tekinnaba kufuna ddagala lyonna ng'omuntu yenna bakwatibwa bo kye basobola okukola kwe kumuweweeza wabula okumujjanjaba okuwona kibeera kizibu. Agamba nti n'amasekati g'essaza lya Ituli ekirwadde kyongedde okusimba amakanda amaserengeta ga Kivu kagaba amambuka nayo kyeyongeredde ddala. Omulungi awuliriza gavudde ku Semazinga Africa ng'ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuteregamu.
1: ofuna gema uli yokuwa kusema zinga Afrika. Tucha kule tiramalala. Wekumi ya Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo.
2: Wano kuradio Budu.
1: Bulisa wetu kebe.

0: Downloadinga app ya Wendy ku simu yo. Obanye ka *229# ojuzewa mafuta. Ngate bakutemia dechi 10 olwokusasulira ku simu yo. Ofuna magoba buli lunaku. Atene bakusala kitono nnyo. Buli lwoba ko kyosasula. Wendy ne Power Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Nesende za bakasoma. Zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuukira ddala ku milioni 10. Enkola nabo kwa kulizo bigobererwa.
1: Wasuzotya Uganda. Kano kikada kukuimuka, tuwa kaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho, chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona, wakati uwe sawemu, nesawa bidi ya zo kumacha. Ulombagira uwefuni ya dachika satu ya zo uwelele, ezikuwa ku M10. Uzikuza so nakulu na, katia chibonzi cho, chifule cha abu enere. Kebeda kubebi wo, okuataganene familia yo, opulaningebi chibi ogeno kula mulunaku, oboga batolu gamba ululiko. Choli no kola, nyigasta chikumi, stabili ya muhashi, obakoze sama M10 app lero. MTN, together our connection is unstoppable.
2: Oli wakati musawe yoku wili, ya program chwe zimbe, wano kredi obudu.
3: Ocha uliriza, ulijo radio obudu. Edechika 19 zezaka itakusawa enya etano tu ingide saa ya feyo kubiri ya sose tujuunzi sawali kusawa tano kati okuva kati paka sawa zigena kubira mukaga tugenda kubira musawa ya feno ya kubiri sawa ene yokubiri tubira tuogira ku business entonotono era na kugambi enti tugenda kuogira ku business yokola sabuni. Bade nyina ka atiko kenso mawano. Nikanyumira ninjagala nawe nkakuweko gwa mpuliriza. Ensi ezikulakula nyo munabyanfu nomu yawandika nagamba nti ensi ezikulakula nye. Ebitundu ensi ye country ebitundu ebikulakulana the regions. Districts ezikulakulana. Amagombo lulaga kulakulana. Emiruka ejikulakulana. Ebyalo ebikulakulana. Amaka agakulakulana. Gaino kubako chegafurumia. Nga gachitunda. Bulisawa. In fact, bulikatikitiki bulidachika. Bulisawa. Bulichitundu chalunaku, bulirunaku. Bulisabiti. Oba buliwiki, bulimwezi. Buli miezi mukaga, buli mwaka. Nti, singa makage, chitundu, obebi tundu, obebi charu. Chiba nebi, ntuwebi, chisoboro kutunda muntema, atema jem kuteme, teme demu. Enkula akula ni inu kubeirao. Era na webi onabi okola. Wali wadofu mwenye okula ba, ngo inacho okola. Ngo soboro chitunda, ngo ina production, ngo inacho ofurumia. Ngo soboro chitunda mumbera yobu denteme, teme buweti. Buli katiki tiki, buli dachika. Buli sawa, buli chitundu cha runaku, buli runaku, buli wiki. Kakati, bobato china, weta ago chifune, osobolo kulakulana, au uja kuba wezi imba. Situganye, na haba bitunda mumiezi mukaga, mwaka, bakulakulana, na ye, ero ino kubango inacho ufurumi yango chitunda mbangeyo. Walu woge naba denyo miana ye kumboze eno, nangama muya tunda magezi. Nga production ye ya magezi. Na ye tuwa genzo kubala. Baga guza, ebanga liaga baguliza. Nga tasobola kula kula. Na magezi uga ina chitofu. Na ye kubako chofrumia. Production chikulu nyo. Kubanga produced products wa commodities. Zeza ataba singa bulikade wa zeta aga. Buliuma ina cha zeta aza. Nebu wabu osobolo okulima ennyaanya constantly. Nga tezi kugwako. Nawe obeera mu production. Nebu wabu olima bitungulu oba ntangawuzi. Nawe aine mwanyi nga tezi kugwako oli mu production ya mwanyi. Na ye, olwaleero twagala tu mwami Sansona tusomese ku nkola ya sabuni ow'emiti. Business eno bobo jize. Kusinzira ku capital gye yeetaaga nawe wakosobolo jitandika mpola mpola awo. Baga manti no wento na komera. No tandika nawe chito nao. No kola. Nkwaga lizo kulunji. Obeko chojamu.
4: Kula msako. Gomuna fe. Atuuliriza. Kumpeoza radio ya fe nganze nyo. Chenda munana. Kaumuze munana. Atine chenda mutanu. Kaumuze tanu. Radio budu. Zijon sansa. okuva mu muka Uganda. Nga bulijjo tuze tubayigirize ebintu bingi. Yano lwalo tuna ekipya kye tuleese. Ye sabuuni ow'emiti afaamu ssente. Sabuuni ono buli muntu abasinga ebitundu nga kumpi kyenda ku buli kikumi omuntu omukulu. Sabuuni ono tumumanyi ogwe tukozesa ewaka. Era kye kimu ku bintu ebyetaaga ebikulu omuntu byayinza okuyita basic needs. Nga wato birina obulamu bukaluba. Twababuulira ebikozesebwa n'ebyo bye twetaaga obutereevu okubanga tukola sabuuni ono w'emiti. Era olunaku olw'olwaleero twagala okujja okukikola obutereevu obubabuulira enkola ya sabuuni ono na biki mitendera ki gye tuyitamu okulaba nga tukola sabuuni waffe ono w'emiti. Ng'omaze okwesabika obulungi nga bwe twayogera n'ebikozesebwa byaffe byonna obiteeseteese bulungi, tutandika okuteekateeka sabuuni waffe omukola. Kiki kyetusooka? Kyetusooka okulowoozaako mu kukola sabuuni waffe ono w'emiti, tusooka kuteekateeka omunnyo gwaffe gwe twayogerako oguyitwa soda lye ogunaatuyamba okukola sabuuni. Tujjukire nti sabuuni ono w'emiti nga bwe twayogera akolebwa ebintu ebikulu bibiri: abasavu oba butto, ate n'omunnyo guno oguyitwa soda lye. Naye nga mu nteekateeka yaagwo omunnyo guno tugujja mu kirungo ekiyitibwa caustic soda, ekibeera mu nkola ez'enjawulo. Ekimu kibeeramu mu buweke obwetoloovu ng'ekigimusa kya urea, ate obulala obubeera nga busonko. Naye kino nakyo okozesezza kafuna kibanga kiri caustic soda, kisobola tuyamba okukola omunnyo gwaffe ono oba solution eyo enaatuyamba okukola sabuuni. Ng'ekirungo kino kye kitta n'obuuka mu sabuuni, ate kye kikulu mu kutukuza sabuuni. Kakati ekirungo kino tukiteekateeka tutya? Tuddira amazzi gaffe ne tugateeka mu bucket ya friji twayogerako. Bucket eyina plastic omugumuko. Plastic oyo atamala gakosebwa bugumu. Era bucket ezo nga bucket tunaabiramu awaka, nga bucket zonna zonna nene zitusinga okukozesa awaka. Tusoosaamu mazzi. Amazzi gano gayina okuba nga mayonjo, gayinza okuba gakubowa, gayinza okuba amazzi gonna kasaba nga amazzi gano mayonjo. Naye gabira nga amazzi gano gona akozesa okakasiza ddala nti amazzi gano gava nga sena ku nsulo eriko amazzi ge bayita hard water agata muka. Wateekateeka soda layi waffe wandimaze gafumbako waakiri, kubanga tetwagala sabuuni waffe akosebwe ku muka. Bwe tumala amazzi ago gayina okuba nga gawoze bulungi, oba nga agadde hard water aga bulijjo gozza abantu bamanyi nti gankuba oba ga mugga. Teeka butesi mu bbaafu oba mu baketi ekaluba eŋŋumuko, tuteekemu ekirungo kyaffe kino ekya caustic soda nga tweyamba n'akuuma kaffe akayitibwa hydrometer. Tupima amazzi gano okulabika nti gatuuka mu percentage omuntu gyandika eno 25 to 30%. Nti amazzi gano bwe tugateekamu akuuma kaffe kano oba ka glass kaffe hydrometer, kabire nga amazzi ago tegasukka ne gabira 25 to 30%, sabuuni oyo abajja kuva mbulungi. Abalaga nti sina byuma sina ki, ekifaananyi kiri ki? Mu kiro 4 ez'amazzi tuteekamu kiro emu eya caustic soda. Ojja kumubuuza nti ate amazzi ugapima mu kiro? Iye, olwokuba mu miti gya sabuuni tugipima mu buzito, ne buli kye tukozesa tukipima ebisingira ddala tubipima mu buzito. Tusobola okumanya kye tutaddemu kikye tunajjamu. Kakati bwe tugateekateeka obulungi bwe tutyo, singa oba onaakolerawo sabuuni nga wakatabula caustic soda ono omukolamu soda lye oba kye tuyise caustic soda solution, ate awo ojja kwetaaga naye ka thermometer akuuma akapima ebbugumu. Kuba ebbugumu lyaffe teryandisusa 39 singa oba onaapima 39 mpaka wansi, eryo ebbugumu liba limala okulabika nga sabuuni waffe ajja kukolebwa akwate bulungi. Kubanga kitemesa sabuuni okwata bulungi oba oluusi najjamu ebitu obusejjasejja oluusi ekyo tetukigoberera. Weewaawo n'amasavu ge tunaakozesa tulina okugapima nago nga tweyambisaako mu kano ka thermometer okulaba nti webutuma tunaakolerawo amasavu nga twagagabugumya, tulina okunoonya ebbugumu eryo eritasukka degrees celsius 39. Tola nti omuntu ebbugumu olye libeera 37, kwa 37 sabuuni somukola, kwa 38 tosukka 39 okudda wansi. Ekyo chetusoka okuteka teka tuma kuteka teka soda la iwafe na avira wali so nebu wa mkola na amala umwezi mulamba wa mwaka mulamba gendu jako mpola mpola nolo kubantu waluwa wa mtu wabakola ya gala atawulileu insonga la kitu ingiza mwebi umabibili hydrometer ni thermometer chakwete gilizechu butuma lo kuteka teka solution ya feyo chetudamu kuteka teka gei masavu masavu gano ogabu gumi yako so gani ugati kubutesi mmusana tusolo gati kakubugumo atukoseza esigiri gasi oba masanyalaze ekikulu kasita kibanga kituwe bugumo erisolo gasanula tetusiika tetufumba masavu tugasanula busanunzi batumala tugenda kwata ebyuma bya 15 nakozesa web box jifuna atabulira musengamba nakozesa chuma chebaita echa table cutter ne molder box kwata molder box ya feno nitufuna yo kabuto oba nitufuna yo white oil ekirungo kitwayogera ko luli nga tuyiga ebizigo ne tukisiiga mu box muno mutunakolera era box wenu wesembera singa box eno ze tusinga okulaba molder box ezigenda ezikozesa wawamu ezikola wawamu ne table cutter tezibera ko kintu kya kisanikira wansi kivaako wagulebera nsano kuli nga wansi ceiling eyo ojiteekateeka obulungi ojja kufuna yonga kandi kino kivere kiddugavu ne bivera ebiddugavu okisaleko ekitundu tundu ekyenkanankana ne box wa muntobo yayo kavira ko bososayo muntobo yokka awasigadde mu box mu bisenge byambuka tusigewo kabuto kaffe sabuni wa phone abenga ajja kuvaamu bulungi na tukalubiziddwa na kuono na chuma kasatu okuteeka chuma chaffe ekiddako kiba kutandika birungo byaffe bitabula ne tutabula tutya ebirungo byaffe kavuna kibanga twamaze okuteeka teeka soda layi waffe nga n'amasavu gaffe twagasaanuusizza ne tugapimanga ebbugumu terisukka degrees 39 celsius kitegeeza tuba tulina ebirungo ebituufu okubanga bituyamba okukola sabuni waffe nga tunaotandika kutabula njala tumanye emigaso gya buli kirungo kyetunaakozesa olunaku olwolwaleero ekirungo ekisooka ge masavu amasavu nayo galimu ebika olwaleero tugenda kukozesa amasavu agava mu kinazi tunakozesa amasavu abiri agava mu kinazi agamba gaita palm kernel oil agalawa gaita palm oil masavu gano igatuyamba okuwegatta n'omunnyo guli okukola sabuni era mu butuufu amasavu n'omunnyo bintu bibiri bisobola okukola sabuni ow'emiti naye olw'okuba nti waliwo properties watulina obulungi otwagala mu sabuni bumweyongereko y'ensonga lwaki tugenda kugattamu ebintu ebirala era nga bw'olaba maama oba ofumba enva mu butuufu ofuna ekifi n'amazzi ennyama oyinza ozifumba naye tuteekamu omunnyo enva zeeyongera okunoga n'okuwooma otugattamu ennyaanya akaloosa keeyongera ate otaakamu akanzaali kiyitirira kati naffe abakola sabuni olw'okuba nti amasavu n'omunnyo guno ogukola sabuni byokka byokka byokka bikola sabuni naye tebimala biba ng'ebibulamu ensonga lwaki tugenda gattamu ko ku birungo bino ebirala olw'emigaso gye ngenda okunnyonnyola kati omugaso gw'omusavu kyeki kye kimu ku birungo ebikulu nga wowa tokirina tewali yayinza okukola sabuni wa muti n'akulimba nti yamukoze nga talina masavu weewaawo amasavu agamu gaboolebwa ensonga lwaki gavumenti kati yakubiriza abantu balime ennyo ebinazi awo ebisobola okudda kwabivaamu ebintu nga bibiri ebikulu n'ebirala bingi naye kati tutunula ebintu bibiri amasavu gano tukina okukozesa okukola sabuni ate n'amasavu agakola butto gwe tuli so amasavu gayite butto butto wa mirundi ebiri gwe tugenda okukozesa gonna makulu palm oil ne palm kernel lwaki tukukozesa bibiri nga tuwandibadde tukozesaako kimu ekimu palm kernel abeera wa bbeeyi nnyo ku katale ebiseera ebisinga okusinga ku palm oil bwe tufuna balansi y'ebirungo bino kituyamba okuba nga sabuni waffe ajja kubeera ku bbeeyi ensaamusaamu n'oyo kasitoma gy'anasobola okugula anaffe tusigaza ku magoba era gwogagatta n'omunnyo gwe tunalaba gwa caustic soda solution eyo saponification process oba kukola sabuni kuba kuwedde naye tugenda kugatta mu bino ebirungo ebirala olw'emigaso gyabyo ekirungo ekyokubiri ngungalo oba tibulo oba sirezi kirungo kyekimu era twakyeyamba wali nga tukola sabuni ow'amazzi kirungo kino lwaki tukyese ne mu sabuni ow'emiti kirungo si kya bbeeyi nnyo ate kireeta ekyovu mpulirize bulungi awuliriza waffe manyi njagala munkwate bulungi sagala bintuuzaamu ebirungo bingi ebikola butto ebyongera ekyovu mu sabuni naye ng'ebimu biba bya bbeeyi muko ate twakakola sabuni waffe nga si wa bbeeyi nnyo ng'asoboka ate nga ammuka Bokola sabuni ne caustic soda solution ne na masavu obabutu sabuni amuka. Na yule okuba competition ebira katalinga nene. Oyo tweta agatuongeze kuna fukchovu chafu. Kifanega company yije wego mat sabuni wayo baba. Ah amuka. Yensonga lati tugasemu ungalo. Ekinunga ekirala tweta agalanji. Lanji eno ebira mbika byenjawulo. Otubanga nakola sabuni omweru. Walu lanji njeru eitiba titi. Chigwenti titanium dioxide. Lanji eno yamba kwa kuongeza kwerusa sabuni. Wewe mukola nga sijitadde mira sabuni abira mweru neta bira mweru nyolu sabira wachi guba guba muko. Hata ogiteka muka kala akamwerusa kyongera. Wewe akola sabuni wa bulu ero funa kala ya bulu. Na yeye chokwegendeza kale ino kubira ngi solvent kala. Obanga eri oil based kala. So sibuli kala jona sanga tine sasa tenyambe a kibuzo nchizem yensasa tejja kola ni rangi ndala era rangi zinwandi zije mu abo benyini abatunde ebintu bya makolero ekyo nga tukimaze twetaaga ekirungo kya kaolin kaolin powder ama mita kaolin kile kirungo kiva mutaka era no mu Uganda kijimu ku birungo biva mu gwanga batanso okibanga bakisima eh batanso kukakasa ti bya makolero tuino biongira mwa manye nenda jajjo wa mama jo nzobange nyiro yona jo olima ebijanja ngolima ku kaolini waguru ndala balina ebisenyi ngoli ku kaolini ngolimako ngawado ino bwagga wabumbi na bumbi ne ngolimako bijanja le byokka neka kaolini abela I know take but lokuba ntino esi ya fitugende bya makolo tubikuza bukuza kati waluwe cheta kiso muteka teka kubanga atuka katali aketagisa lwachi tumugatam ichirungo kino fira nchijuliriza tichite shijuliriza wabanga benti sengo mtu wendo kubanga walua watu wagena nga kutunda waku amata wabana wanga kutuala kutunda amata atei kupo bibidi nagala yafu nambi sato kati nga dide chikupu na wacha uzamu kupo bibi na abia uzamu na abiteka mikupo bisatu nga abia uzamu na juliriza wa mazi kastuma gendo kujomu mama gundi kwa iti nga ente ya mwanyu esiza amazimanyi tia amazimanyi duwachina ye tujja kigobyo gena kukwata omwana abadde atambuza amata ngabadde juzao kati ekirungo kine kya kaolin kikola mu mbere fanana bwetu ade kyote tekyono na temo tindugwa sabuni ah lokwa chucha alaisi ade kizito wanyo kijuzao ni sabuni ofinaga no kuchama chama abamu walwa bakola sabuni abali bakira bikonti sabuni mwali mukozi na chama na bidango busota kali obo ine kirungo kino kiyambako mu kujuzao kye kimu kubifira kufiras ekirungo ekirala ekikulu twetaaga inga kikulu nnyo caustic soda kyetukola mu soda lime twasoso okuteeka teeka wali mu kusooka ekyo sijja kiddamu caustic soda tumugatamu amazzi afuuka caustic soda solution naye linnye li scientific nnyo e soda lime soda lime yono tumutabula mukone ku munnyu nga gwe tulya obo munnyu gwa makolero gwe guse omunnyu gwa makolero gwe gusinga nenga obanga tosobode gufuna no munyu wetu lyagu solokola naye caustic soda yamba chi caustic soda mugasogwe che kirungo ekirala ekikulu ennyo obato kiina sabuni tosoba mukola walone birungo bida ebigwa mutulu bali no naye obato na kirungo kigwa mutulu bangali ya caustic soda lyagwamu tosobola kola sabuni gwe munyu obali evuka ndikite bwetu eri tuyamba kulanga linyiganyiga masavu gano niligajjamu ekitolesha sabuni obo mutugwa sabuni kati butumale echo tuzako sodium silicate. Sodium silicate kirungo kiyamba ko sabuni okubanga alabika bulungi kye kimu kubiyamba ko sabuni kubanga sodium silicate yono kye kimu kubirungo bikola glass sabuni afu kubanga masanga ngalabika anga alika kaswaka alabika bulungi sodium silicate yano muri mu mulanti fira kye kimu kubirala ebijuliriza sabuni afu tumukendeze ku beje tumukolerako atinga alabise bulungi yensunga bakikozesa sodium silicate twetaga yaka wowo obwo bunji nyaka okutsinga okozesa msabuni owe miti wa gogo kutunda kaiti ba lemon akava mu chimanyi lemon lemon enimu lakwa nimu tuyali kintu kirala ne lemon akawowa ako kikasinga kubera nkakozesebwa bakanguka kufuna ekintu ekirala twetaga kale bibi bikulu ngabyo obo bina sabuni ali standard ali komasho omutendo kwenye ibintu ngabira bikange binji joko mokose ibintu ebinja awamu joko mokekereza kwa hivyo nituonge deko biyo nabina bifida singa wati kosa masafu kukacha andi bende sabuni wa finger wa bei ito nchivu deko kakati butuma lebi nungo biya fi obite eka teka obo bimanya nemi gaso jabio akawo kunyisa wala wata uzanti akawo atinga tuko gede akawo kakunyisa ukula bikanga kakunyisa sabuni wa finger unji kakati intabula ya febele etia tuja kudida ama safu gafi agebi kebibidi ito ayo gedeko iso aso so kuteka teka tugateke mbaketi ya fia plastika omugumu tukoze se eche tutabu za chune eche tuayo gedako mprogramu ya fia waliye mawega eche tabula uwezo kubango ina mulawu uwezo kubango ina brush uwezo kubango ina mixe ya masanyalazi tewali chigida kukuli misa kola sabuni kasto bango ina ichimu kwebio
5: solo kutabula
4: solo kutabula tutabula masafu gafiga no gafana ganigo na gafuke chitu chimunga tosa aswa kwa ula chono palm keno ono palm oil gotuma lo gata mwle gafuka uniform tunakweta akisa ya kalungo kafika ya kamusa kaunga lo kituwa yugedako ya kituwa yugedeko mkutandika tukateke mtu kwa tabule nako katuwa robude butono nyo kula banga kete gata mubine hivirungu ila mamu waendo kumbu za titu tabuli ila sawa mmeka wano twali wonyo nyo nyo kupima budde na ye chukulu chota demo chitabu denola banga chigwe dembu terevu uligota bule chinola banga chigwe dembu terevu mprosesi ya fene ya makolo na makolo laga singa nina damo sabuni wano nga utu gatila mwe chitala kati tuza ako lanji lanji ye chika chona chwe ya gala kati katuogele ku lanji enjeru wanga wanto wa singa ba customer wafi bagala sabuni omweru kwa singo koze sa yao ne sabuni wabulu nekali katuogele ku sabuni kala yonna ojitela mu wano ina na ojitabula okulabikanga egenda buterevu ne julirira mu bintu bino kiwenzo kubigamba ati no ne fuka solution ya wamu nimalo kufuka solution inga tucha ya ulakala na bichi nina kuza ke chirungo cha fe chidako echiti wa kaolin wa kaolin powder chitwayo gedeko nga fira echirungo chino na yo chitwala mu akadde nga tuchitabula ngereje chini ticho cha buunga ne kalanti ya buunga alinga bitu badu soso kutabula bibadde bya masavu na mazi insunga lwacho twala mu akadde era tabula na dala kala ne kaolin okulaba nga to sigala mu na mpulunguse singe mpulunguse sigalamu ojajisanga mu sabuni wafu kakati okuva ku masavu okutwa kaolin wana tutuuse oluwadde mu kutabulanga obanchi gambe nga omulamu obanga we umuzamu na ye bilungo byonna byonna byonna byonna tugenda okuzzaako oyina okubanga oli alati kubanga kati tugenda da kusabuni okubanga afuuka olinga aganti omwana kati akolebwa
5: tujja kusabula mu birungo tugenda mu sabuni
4: yenye kakati bino ebirungo byonna tutabula bibadde biri ku side ya masava era obwedda ekirungo ekimufuula sabuni obuterevu tetunakigattamu kyekirungo kyetuzzaako ye caustic soda solution oba soda lye tuwatabuddemu kukutunyo kakati watuteka mwe chirungo jino tuteka mu drop wise watuteka mu mpola mpola nga batutabula ati na amanyi ya wano yongi na mko kumanyi goba do tabuza kakati tutabula kuspeed mpaka utulaba ntira ibintu bino bifuse uniform temucha alimu ya dea kalo ulunguse ya tewela likirita wotani wakutela mwe chirungo jino sabuni ya tani kila ukwata utani ula wangabi atanzo kwata patanse amakungula genyini tugatandise kati bwo chimala tabula mangu nena amanyi mu kokusinga goba do tabuza kulanga solution yono efuke chintu chimu era batandi kokubanga akwata kati che tutuma lecho tunakuza ko sodium silicate yona yetu mutabula paka bwo tula baka sabuni kanunga bwo muteka mu ko abanga afuka mu wamazza tani kokubanga asabulukuka Neto tochira likizi agera kudamu era kwate. Neto tabula mpaka tulabanga efuse uniform solution. Edanga singo banga asena mu bwotu oyiwa mu solution yeyo. Akola obunya. Kawula obujinga bade buyide bulungi. Obusera bwoti. Bubate buchayika buyisinga maziba obusula mbuji bunnabo. Bukola mu akanya. Kiba kitegeeza. Sabuni wa faba atuse. Nenga tuna kutuka. Kasota noto utabula sodium siki. Nolanga sabuni atanze kuterera. Naka wakateke mangu. Wakateke mangu. Katabule. paka wala bantu sabuni wa fiatani so kubanga azito wa munga umusena botu umi wa mubuoti umusena wa munga wa mtu wa da testing obujibu kulaba nkwata jebu kutemu nga akola nga wala bakanya asima akanya nga tikacha alima zimerele au tunamu iwa molda box ya fiwa mkatiba kafe kutuwa tese tese da era batuwe yamba scraper kalea kuma kafe kutuwa yogirako tuteleze leve ya waguru ya sabuni ya bika sabuni kafe kuna kuna solution ya fi tulabente igena mkatiba tewali kuono ona mbetuma lao sabuni wafe tugena mua wakatuwe sawo munana kukumi na bili tumujemu molda box ya fi wa mkatiba kafe wichu wabawa kwa molda box wa chitole chinene katimu kwa mitu ingama akumi asatu mkaga ana atano chiteka wantu awayonjo nga kuchivera wa kuchitundubale shionjo sabuni wafu agani gira kubuchafu wanga guwa kwa lebi obu yonjo sabuni wabu yonjo hati wanabiro mchafu tuje kwa chifana nchirunji kati metumala tukina kwa la sabuni chitole chafechini tuchisali nchiba nga kwa molda box tunteka table kata ya fi ichume chichisala sabuni tumusale mwe bitole tole wao kusita katiba nga kuyua mbuyi ode bitole yuwa biye saze saze buwe saze saze mulunji kakati okusinza kusabuni engeri jara vikamu na yetu yudomu wa mwe sawe ndala kumi na bili

0: sabuni muandike ko oyinzo muwayo eda esawa ndanga 12 sabuni ono litumuteka mukavera sabuni aguma kavera sabuni sole obulamu buka vera omuteke mukavera muno omusabike bulungi nga weyambisa sira omusiringe ataina sira ya masanyalaze oyinzo kosa kando omusubawa oyinzo kosa passing bade cha musebulungi oba ya amando ba masanyalaze noisa kavera no musiba bulungi basabuni aina okusibibwa obulungi okusobola okulabikanga tayeyongera ko maso kuwalinga kyebadde sibajide obulungi sabuni afika satumala musala tumupanga ngaba panga matafali kukatawu empewe muitem sabuni tumwanika musana sabuni tumuteka mufiriji wabula omuteka awantu mudumu nomupanga nga matafali tugapanga katao empewo bwe muyitamu agenda achuwalinga chito kuchuwalinga kwe kubanga okuguma hati bwa amalo kuguma waliwo okusinza ku process jobo isem sabuni yenda kutwala weeks na ku 3 na ku 5 weeks waliwo nabakola sabuni okusinza embera yo budenga bwe bere na twane weeks beka ebbiri nayo fursa okuyigiriza yiko ajjo kula sabuni nabanga twala wakati na ku 3 nya 5 tasuka weeks okubanga akuze kimala omuntu ala katale okumusabika wala omusabika ate nomuteka mu boxi au nomuntu ala katale sabuni waffe nani ko kunoga ensimbi eza daladala
1: katale obo oli mukunoga ensimbi za dalo li credit yo muntu abulijjo radio buddu okulamaga nga tujaguza olunaku lw'ekifo n'okutongoza jubilewe y'emyaka 8 ejokufa kumtukirivu Francisco Oasis Reverend Father Anthony Eyuk omukuru w'ekifo kyesale ntukuvu ya Pedro Pio Munyendo Misali wamune ba brother aba Francis Connor aba Kapuchini mu Uganda n'olukiiko olutestes bayita abantu ba Katonda mwenna okubegattako ku mukolo ogw'okulamaga nga tutongoza jubilewe y'emyaka 8 ejokufa kumtukuvu Francisco Oasis nokuza olunaku lw'ekifo nga 17 omwezi guno ogw'omukaaga omwaka guno omutambizi omukulu ye musumba w'essaza lye Masaka Right Reverend Silvelus Jumba omukolo gulitandika n'essaawa 3 ezenkya n'okuyigirizibwa wamu n'okwegayirira ate tufundikire n'ekitambiro kya misa n'okufuna indulgensia wetegereze eggulo limu nga 16 lwe lunaku olw'enkya tujja kubeerawo n'okusaba eri abo abanaasulawo birangiddwa Reverend Father Anthony Eyuku twale ekifo ekyo osobola okuba ku simu zino 0773 8 1 7 4 0773 8 1 7 4 0 7 0 2 8 1 7 4 nomanya ebisingawo azijjo bakabuno zije ate tuwombe ombesa ya fene y'okubiri
2: Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tubwa tukire nsi yonna Eno ye Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo Oni muzei kakumba Wano Radio Buddu Nga kutusibwa ko Rokobo
3: Rokom Amaanyi kaba wanguzi
4: Alo mkulu seo banyamu
5: Mundiangu li muzei kakumba nga bulijjo
4: huwayo msana gwatu zemu
5: Kati mwoliru dawa
4: Ndi mu Uganda
5: Kati feno jetu vele China Katundu baka ita Tuniho
4: Tuniho Kali mu China
5: Tetu kiavana mnyomba Bobo ya galo kalirile nyama Oteka kukuma no isa mudirisa bote nyama nija Boruwa yonge sirira Mweyo msana gwaba budente ne sanu kayo nabu eti ngechidomola Yukatora wa mwete muina msana Just naka Nuhumu tempulija.
2: Musei kakumba, wana Radio Buddha kutusibwa kwa Rokobo.
3: Rokom, ama andikaba wanguzi.
6: Mundange Richard, wewale ka lunch kano. Chiba de chiitirivu, mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mampeo chapate indala ntualideko na aveka.
7: Mundange nga zuwede wo. Bali muntu ansuwede, alide chapate na akaunga myoka.
6: Mundange ate na akaunga kao, mye. Kano wakaguze wanawe.
7: Guto naulira kukaunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo ate nga aroma. Talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozesa buto mutoma nnyo. Olwo n'okola chapa.

0: Love you one, I love you two, I love you three. Bakaisa sita kuna chikaziri abiri mwena nezwe kira zawa mzavu na kuzomwe ziri kuminatanu wa mwezi ogwe mkago mwaka biri abiri mkaga yuhambo ni jadi jamero blow akamero blow gambo kati mazo kubanga mkisara ko program da mixi paka zige mwena zawa kumi ya mutu wabili jio redi video kwe kumideko chendamu na lako mzana na masakasa kwa chendamu tada kwa mza tanu sadizali Kampala neku www.redibidefm.com owele tufabilo nji nyo atenso nga nesipanga stambla maridadi zana kukulisa nyomu weekendi akansuete songa za tambude bulungi nyonyo ni dalanage tuse okupata nga ntandika wiki yo ne vibe yonabia ukuro vikori wamangu nyumiru wangu limu vibe zara giriwa atawe songa stambla bulungi nyonyo ni dalamu wana mlenzi bamoisa jawil sako sindi sanyo nga baga mba stay remix kaiba katule sepola mpola angena kwa angena kupata nga kubala la bunji nyonyo ngabuli na kwetu chikula so wejiongeze wejimale yo hebisi kandabio novi ndekere kapala ukura mwenti atene kume wada mix
1: Abusa Bank, your story matters.
2: Gwa muvuzi we chiduka, fuba okulaba nga bw'oba ovuga, oleka wakabanga ku motoke kuli maaso, na dalange motoke yerike ekigambo, danger, okwe wale ebiyinza okuddirira.
1: Mera mwegendereza, wano ku Radio Buddu, abadde akutuusibwako, Abusa Banka, kati buli lw'okozesa debiti, oba credit card ng'ogula ekintu kyonna, n'osasanya sente, eziri mu 10,000 n'okusingawo, kikuwa omukisa okwetaba mu kazannyo, k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritiusi.
3: Abusa Bank, your story matters. Omanyi kye weetaaga?
4: Ona!

0: Tukunda tuluguma. Tusindo koma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
1: Rokum, ama anjikaba wanguzi.
0: Alo, mkulu sewa banyabo.
2: Mwana wana muzei kakumba, nga ulijo kakati.
0: Njo?
2: Oina diru, naka ni, oina wosoro kuja waya nkwe diru.
0: Waya chikache, yengo ye eno waya ezikula mbidongo.
2: Ezama sanyalazi. Ujiozina inadiru mkuzigiri neme gureno mwadi wea.
0: Ngangenda jijawa.
2: Choina.
0: Nzesiri wa masanyalazi.
2: Waya za kumwezi.
0: Waya yo kumwezi.
2: Za kumwezi za kusa kumwezi. Keziri yeyo.
0: Siji manyi nako.
2: Tamanyi diru.
0: Mzei kakumba wana Radio Budu kutusi wako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama anjikaba wanguzi.

0: Jukira buli lwo sanyuka nense kusanyukira ko. Mirinda osobola mufuna mbipimo omuli miruzi 33, miruzi 5 ne peti eya lita 2 ko samiruzi 3 eya chupa ya girasi. Buli chupa ya Mirinda ebaka kamwenyu mwenyu. Mirinda smile be contagious.
1: Nachimba.
2: Wanji.
1: Kunonyeza wakangoli eno.
2: Munange ndi mukufuira.
1: Oli mukufui. Linda ku eno watermelon nkota ya fene.
2: Byachigimu sacha sativa byachikola.
1: Sativa?
2: Wagenda okose sativa nobo mbulira.
1: Kangende nchinonyi.
3: Gwo mulime. Sativa. Chechigimu sacho mtindo chogina kwekwata. Ofune mu byolima. Echigimu sacha sativa. Chiambe bimera okukuma bunyogovu muntaka. Wamuna butakosebwa musana. Iranga chile tele bilime na dale mwanyi. Okukuma bimuli obutakunkumuka. Okusako kugejesa bilime. Nga watermelon green paper nebili mebila lebi enja ulo echijimu sacha sativa chiyambo kudabidi zeni mirebe kose duobu wade nga blight echigenge wamuna akatonyeze nga chizawe nimiro echijimu sacha sativa chisange mumaduka gona agatunde biobulimi mumasaka chotera rakai bukoma nsimbi ruengo semba bule ne mumaduka gona agatunde biobulimi mugwanga obakuba kunoti musamfu tano tano satu satu noti emumu samfu satu

0: liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukuma nyevi singa o omuga luguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedirua
1: owe musisi abakansu wabada waneba ngamba okusasulira trading license ate nabayo arevali mku ngamba nsasulo msolo kunyingiza ya business yangi kati wanamba sasudo msolo mirundi ebiri
2: neda munange ensimbi za trading license ziyambako government za vitundu okutuso uweza kuchitundu cho jukira URA eje kunganyo msolo kunyingiza ugumanyitua nga income tax okusinzira ku business yogo ebekola
1: kati nkolentia
2: okwe walo kuwesa mamagoba nenga si sasula income tax boba msubzi obara into tax boba land road nga satu juni bili abidi mwakaga telu naita
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: ulido kutokota kwe moto keno ate ulido kweno E motoko kutambula obulungi elina okufuna service enungi. Fe ku State Oil Uganda, tujja kakasa ntuwe motoka yo service enungi, nga tukozesa oil asinga kubowa omutindo. Ebyuma ebyomulembe, wamu ne spray omutuufu. N'abakozi abatendeke motoka enene n'entono. Kino kikolawo enjawulo wakati waffe n'abakola service abalala. Tuyina n'ebyuma ebitegeeza nannyini motoka. E motoka yo bweyimiridde, asobola okugikolako nga bukyali. Kyukira ntukebera ku SEO, tulabe oba ekola bulungi, nga kino tukikola ku bwereere. Oli lolowooza ku service y'emotoka yo, lowooza ku State Oil Uganda, okuume motoka yonge tambula bulungi ato wangaze inginiyo chalika kusavice center za Feku City Oil Bombo Road City Oil na Mirembe Road ne City Oil Ginger Road
5: Radio Budu
6: Oulidiza gomu nkubo, Walodi Cup Special. Agomu nkubo, Walodi Cup Special.
5: Amaulida gebi ya mizanyo, aga kuata kuchikopo cha mawanga gensi yo na.
6: Agomu nkubo, Walodi Cup Special. Okufa kusa wa kumi, paka kumi ya mweza kaungezi. Wano kuradio budu, radio yo mtu wa ulijo. Ne M10, Free of Fire. Funakati ya migana ejisinga, kumkutu kwa mpuli ziganya. Okuchia sinze mu Uganda. Choli no kola, downloading nga my M10 app. Okutandi kila wo. Wamune Ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono, gatolina interneti, nigastach kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku eatero. Uba nigastach kumikaga mutanu, stach enda hashi, ku emutieni, osobolo kwewandisa, utandikuwa kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game. Umuwa kisinembo ziendiba.
7: Na kunyumizi yako kwenye vila kwa mpira ukugwa. Anti nasimulo mpira mubanga teguwa dalifu na aga na deja.
6: Umuwa kisinembo ziendiba.
7: Bwona ba nasimula kwa fokiki.
5: Fokiki ati yedi.
7: Yanga ya linene kubali kipa ya vamu goro na agwebali.
6: Umwagizi nembozi ya kuwata kundiba. Eno, yembozi ya umwagizi wendiba. Wakati mugomu mkubwa World Cup Special. Wanaku Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo.
8: Kale, wachari kule di wudu, ya radio yo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidara, mwebali kupira angate mjie kumideko, mwebali kupira angate muuliriza. Kale no, na yembozi ya feno muwagizi, muwaldi cup special, wanumunteka teke ya gomu nkubo, egena kupira angate tambuli ya dala paka season kugwa kea world cup, nga wegeno kupira angate tambula. Ilana bagambi, ngena kupira angate mva wano, nga mazeno baga manti, olunako uluenjia, tamukede umaru ya gendo kupira angate ajia. So, o magzo fulu

0: sebu obugana ne Uganda nsi yonna bakuulira.
1: Amflamsiza ko gwe na uliza mwe bali kuuliriza radio Voodoo radio muntu wa bulijjo amanyaze abeka kumirizi nga nze ndi wano ngo muwagizi onakulwa leero.
0: Omanya abasinga onyi bamanyi ya coach Abe abasinga onyi bamanyi boyogera coach Abe buli omu alitegera bulungi
1: anje lulijjo oli mu kisaawe naye kati woba oli wano bali obamanyaga ga bulijjo
0: kati toli coach
1: siri
0: mumpake za World Cup wagira timu ki
1: German.
0: Luwachu wa gira German.
1: Luwachu wa gira German ye singo kuteka o record wa clubs za manye nga Bayern Munich nendala. Ilaka tinga wachu manye nji ne World Cup. Yesi. Echasi zo kuteba gole nyingi. All time top scorer mu World Cup. Gole zo musanve gulo. Katulia jagambu bazi kubie munafu. Ne Brazil bazi jikubu.
0: Yes sir. Oli mumativu ne mpita squad ye kwangja German. Gwengomu wa gizuwayo.
1: Ndoza ndi mumativu kwa sila bayo mzanyi ya sigade kwa sila mzanyi bebaale sebo bala banti manoe nuwa alia umula kumude buno neba mugatamu chukula ganti wade betage experience ye uloku banti squad bali mkujizi manga atayi na muna abana abato so eli balance teli mwaba kuru atayi muna abato eli muna abali makati so ndoza ndi ya aliwa muntewe chiyakoze chade chitufu kwa kujita squad ye
0: Then okuba gozo msambu nadanga wakupatime guangi ya churakao chitegeza nti jamani ya amanyi oba bazi kubi churakao munafu tulemeku mdelimu bili kumine wazi kuwati ya Brazil
1: si za gama nti ya amanyi wanafu na yenga wumanyi jamani wisele bisingezo tournament team kuchisela mu tournament eba ako nechenja ulo siye team jola wano gama nti ya kusiga na mchivinja ila siye za nyumpira na ugena mungo gama nti bajukubi evudemu chizi wale bisele bisinga gumala kugwanga bajukubi nola wange evudemu uvoli ya umpiro ugo te guata nise vurunji neda chikeza zekati ne ugenda nga baliba kulira muza nyo ata ujama nedamu nezu kawo nga gulie muziro neso ulo kuzanya neguangula so sinti umanyo kuchika World Cup sichi ntu changu nyo ero mtu wachikila waba wamanyi inzo kula ange nse nafu na ye inaba zanya wa singa bali Bulaya bonavo na bali mbada bali mlijizabu dachi German so si nsi nafu
0: then gwengo mwagizu guangile German umanyo tusosikuitu lirakie German ujiba kutuka wa tujila tu inzo jila kufainu
1: Faino wainzo okuba wala nyo budebo no na yendo oza katoke tulabe mpira kumpira oboli ya tulabe mwenebe sobodo gukwata manyebuli mpira bakukwata nkwata yago tojia kubwaza nyo gwe gugulo nela inapwe ya tandise wainzo kwesa anga mlimu wabaza nyaba ino kufamu ato oboli yao ni muzidako sate sina chindi obudebo no sobolo kubango inako guosi bideko na mkada kadako asobolo kuluwala atene wesa nganti oino kuleta mumulala so katulabe mpira kumpira oboli ya tulabe ani aneyongerayo na kumutendera chiwenebe sobodo okutuuka
0: then nakasembe ku nsongeyo open it chigonyizo okulaba nti gwengo mwagizwa timi gwangi ya German mutufa inzo bawo hard time ayinzo kubanga temumusanze mukubo naye inzo gama nti okusinzira ku USA ngiri jali omutegesi ayinzo kubanga open it abamu kwaba abayinzo kwa hard time German hard time singabanga inawa musanze wona
1: of course tele ya gala mtegesi so America wabanga mwali atika chukubali waka embera yona ajimanyira omanyenja ulo World Cup zona zona zizili nakati embera yobude na yo niso loko sama matimu agamu na dala agevulaya ulo msana antimunji nyo na ye mawange iranga bogamba aga tournament kufaransa sora mujamu kubanga botunulira ensizo na ezaze World Cup ono ogeno kwesa angange vitundu ndoza nganka waga kuchukumi kawana bazali wabu falansa wakulira wabu falansa wazanyiwe batu so falansa ujiwa enkizo mubuli mbela yonna ata wotunulira ne aba Brazil tiaba zenga urede mumpaka babela bakola bulungi notamuisa amaso ne Spain banga Spain yeyo so wolo kusurprisinga si ensi jogama nti ina stono simanye inono na yeso wolo kuja ne sambo mpira buli omuna azu kukanga wala omwaka guli Japan boya janeza nya mpira ugwenja ulo kato mtu anizo gamba Japan inge kute Germany jama niebe mazoku wangula nendo oza mwendo weo nea ulabio mpira kwa Japan ne Netherlands walabio nti Japan avata chima nyiti mazeka ti emipire juwele kumi ngate kuwansi ya Bulaya so chukula ganti insizo na zona za amanyi na ye of course Ufaransa yo Brazil ne Spain uzu wake nkizo
0: ngatutandikida wenyini

ukede bidi utalo watu kambi akaimba ke konkuru ke fwa kaita ganja gala yakaimba ne orisha emo kuda cheka za fesigira musambu za kaze zibura kwele sasa fwa zinda ba kumine bidi za kaongezo na hula yesawe soke ya program cheka za yenze DJ Daniel za kutamza na kukunya kafaka nyuvu haka Uganda wala jigede batundi pia kukunya supamu kati pabwe bara kirabu bagambente mampeko Uganda wala jimbenga nemi samu bula mutambule paramasi yifuwe wawo nyendo boys entertainment bakwete daba imbi abali kumkuru ke fingina kusume zika kumira bilu musambu maesu gumu kaga abili abili mumu kaga kukumu kaga mukirabu ambiansi masaka ya kuma baba jukira sound yambi ya singabu wachimanya matara gambi ya singabu gamanyi ganyiri za no movie kakati bagata de movie ya kabik jukira unhulina omayimbi nga fig famaika joe steady power boy bonaba kafuru bonaba manji bonaba kugubonaba yimbi bonaba akari ngeranga tugambati.

0: tusindo kwa matubwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba, wana Radio Budu, nga kutusibwa koroko bo.
1: Rokum, ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu seo banyabu.
2: Munyangu li mzei kakumba nga bulijo.
0: Huwayo msana guatu zemu.
2: Kati mwoliru dawa.
0: Ndi mu Uganda.
2: Kati feno jetu vele China. Katundu baka ita Tuniho.
0: Tuniho.
2: Kali
0: mu China.
2: Tetu chavana mnyomba. Bobo ya galo kali lile nyama. Oteka kukuma no isa mudirisa bote nyama neja boruwa yonge sirira. Mweyo msana guaba budente ne sanu kayo nabu eti nge chidomola. Katola wa mwete mwina msana just naka.
0: Entujuye bie mzanya cha sinze yobu nene muzio na katiri kufe. Iye, sizoni ya mpaka za chikopo chensio na yine guse wano, atenga gwe kafuru kati lababa stabo mkuchanga kapira. Ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe misa kabia kawomu akanda ilo special. Tumanyo inzo kuangula echinene. Echo kola, gulabuguza chupena ilo special. Ukebele wansu wakasani kila uruonyigesta, emunya nyasita bidi mkaga hashi. Oteke mkodi jona sangamu. Ukusobulo kwefu niyo mkisogo kuangula ebilabo. Gwe kafuru, nena ilo special. Mukasira kana ka FIFA World Cup. Na ilo special, biyo mtongole mkufujirile mpaka za FIFA World Cup. Bili ya bili mumukaga. Umwenge, tegutundi weli abo. Abatana weza miaka 18. Nyono obuvunanyizibwa.

0: Uwiriza omupira Endiba ye mpaka za chikopo chensiona Wana ku Radio Buddu Mpaka za chikopo chensiona FIFA World Cup 2026 Nga kutusi wako Ababet Katibeti nga kumizanya jenja ulo Owangule Wewandi sekati ku www.ababeti.com Ate kwa kuzi saka simu akatono Nga tulina internet Niga star emumu nana tanu Stanka ga hashi ku Airtel Oba niga star emumu kaga tanu Star chenda hashi ku MTN Osobolo kwe wandisa Otanikirawo kusibe mipira Ababeti we are the best at the game Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi zenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Bogule takofini na kechapa, atengo suba no kulisa subi ya muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone ebibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.
1: Kumacha.

0: mchezo mpira endiba yempaka se chikopo chensiona wana ku Radio Buddo FIFA World Cup 2026 ngabada kutusibu lako ababet kati beti nga kumizanya jenja ulo o wangule we wandi sekati ku www.ababeti.com ate kwa kuzi saka simu akatono nga tulina internet njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtel oba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku MTN usubulo kwe wandisa utanikirewo kusibe mpira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musai sesenja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina le planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu za kukubio ulimi, kono obu yambi.
1: Walo kuradio budu.
0: Bulisa wetu.

Radio Wood. Radio yomuntu wa bulijjo. Shinda mumunana kaumuza munana. Nechenda mutana kaumuza tano. Tuna wakatambula kapaka midi yuko runa kurinkia uli ya tano. Kareta tano kumutalo, kareta milioni mkumitwalo ebiri. Tano kumutwalo milioni mkumitwalo ebiri. So jakubaku 0-0 mwenda. Inkaga musambo. Satu mutano. Shenda munya. 0-0 mwenda. Inkaga musambo. Satu mutano. Shenda munya. Trust all is. Ja Tuesday. Kaja kutambula paka Friday. Kani mkone kumipira Asia World Cup. Then of course ni mwanga nga Sweden na mwanga Malala. 0709 67 35 94. Trust orders. Nak betting gana wegende deza betting kaba kaza nyusi mulimo. Chidala tunyumye nyumye muko World Cup ene tambule etia. So far so good mpire jaka tambula ko. O inacho choli mkwe unyamu oba. Tewali nyo chewe unyizamu wadoku mpaka zinungawe sitambula kakati. World Cup we kutambuli letia kati. World Cup we kutambuli letia kati. Eni mkutambula ngabu wajibala. Wanga oba mchari mko shocks. So Spain yesi wa kudeka kutaya ya. Sina wude wa Spain. Sina wude wa Spain wade. Abademu 1.07. Chitegeza muodi ngari mungaboteka kwa mutualo. Ufune nusu lusamvu. Can you imagine? Ngatadeko mitualo kumi. Afuna yoka samvu. Ngalachi simwewe nyulamiko. Why not? Uwe mutualo ngafune urusamvu. Uwe mutualo kumi ngafune nusu kasamvu. Neda sewa. Neda. Spain si kutege dosu se. Onogoba doza nya debutant. Fesimanya wino yogambi. Fesimanya mumpira gumafu nye goal attempt makumi abiri musamvu. Amakona kumi narimu. Shot si musambu kutajeti nemu ngaba muti anti golo kipa we guange lili ya kepu vahadi vuzinya miaka anejo wukuru kumpi mbade ya wadaza nyana wataba ni babamu abalima ati okutewo mzei wakazi mzei. How comes mzei Gwanga liwa wadeba zanya mrankingiz. Dili mchifo chankaga musambu. Spain mrankingiz eri mchako vili. Neda. I can't accept. I can't. No. Habantu wadeba wabasibi over. 3.5. Wabasibi over 2.5. Bali ya wabasibi mtuwe ya manye. Spain neda. Mweba European champions mwangu ni mpake za Euro. Mchusu se charinga mwachirenzia